Yumnam Bisorjit Singh na sagpanot tahanjagani nga si ayupung tarit minit ni Pu. Ayupung tarit minit ni Pu mga lantog jagani to nabam sandip na kungba violin. Tungan-tungan ba Manipuri Film Isay Singh tahanjagani nga si ayupung nipal minit ni Pu. Matam Isay Singh lantog jagani nga si ayupung mapal. Pung mapal makay lantog jagani. Ngay ko takisi. Matam Isay Singh tahanjagani ayupung tara. Matamisay saisak pigadaba singti ahanbada kameng megha madi aroibada pukrambam basanti devi. Ayu kipung tara makai kangla janel gi ahanba thauram paring loisin jagani. Numit yung ba pung tara ni thoi kangla janel gi anisubat thauram sanduk pahu jagani.

Tabire, hidang mayum Rahul Sharma na sakpa o si Samarendra na sayring ba matamisay. Matang damog tabire si Ningombam Rupachandra gi Konzilda Rajendra Okram na sayring ba matamisay. Ay di nangundilan kide asum na sayhawi tabire si.

Isa-isi, tahan jaki bagaloy na tungan-tungan ba sa isa't pasing nasagpa, matamisay, lantok jaba, matangal sa daloy jiri. Akas pa ni Infal, hausik tabirasi, ngay ko takisi.

ngai ko takisi thoro musibu tabir basing bu ahanda muktada adongi marup debek to akoi jamna taram no kshari khurum jari ngasi su adom adomna pami tabini ngi haina wasepi khutangda khanbirakpa manipuri album isi sing khudol tam jari

bah isai ni. Isai si pasoi platform lai harau mung manang tige. Hizam azem amadi atomba marupani na tabining hena kan birak pa isai ni kudol tamzari.

0: Lagi tuk tamai thawa suloire. Ima pabungi sahanam ta taruki ke.
1: Iruja karakpudang airi sahana as. Seba si phabana mo mota haina bulai ti he.
0: Cha somda lai jare. Aina tau jabana kita thagat biben ayawa.
1: Laibuk phabi haibudun.
0: Mane aise laibuk phabi haibudun.
1: As nasigi sa se as am hawe.
0: Aoi bagira tamo.
1: Am hawe. Nanga ge mana din he.
0: Sadudi aise mahau ing batare dana. Aima, asing bagi hawa mesi di.
1: Nangki di ngasih si kias lay ramu.
0: Aiy di kias lay te. Tamu gidi aruba service kias malay habidai.
1: Lay. Ngasih di finally rai hai tu kada ba numit ni.
0: Mai pak boi bi. Kari nating pangzer oge.
1: Ha pun nama aiy di hana loikre. Aiy di ngasih di kari gumbamu puning.

0: Taru pi. Taru. Taru. Ai.
1: O carino, kai hage.
0: Ka du gum dali.
1: Ai ba sum dagine.
0: O o o. Hei hei, taru pi. Taru pi.
1: Kai no to bi sibo.
0: Se. Salo. Na pi do hong ro. Pa sa pi ron se la ka to na to ro.
1: Kai do ro ge ba. Maram dum to han hai bi yo.
0: Hei.
1: Pi bi de hong yam.
0: Na te yam nu ngai ba nu mine. Party ma sa ta bi adre.
1: Party ai ba. Kai gi. Ka na gi no.
0: Ah, ai ma. Ai zas kale.
1: Awoi bagiro.
0: Ai awoi bne.
1: Ai yam nu ngai ngasi di.
0: Na te ai khudak ta gi ne. Duty hour ni. Ai shit judicial magistrate wait.
1: Congratulations. Ai na matam kuina de gi mangjera pa ma ma ma phaungna ringa sidi.
0: Ai
1: yam nu ngai le ta ho sidi.
0: Pum na makse. Nang gi krede ne. Nang gi hona jamane. Nang gi kathok pa gi mahini haini ngi tarubi. Imana ba mayam hotel da choba party ma sin khre. Family mayam ma masa sing phau ba yauna loi na lak na rani. Eh, thiang khre salo. Thu na sense to ro. Ma. Ke do re tarubi. Ke do ke. Shopam anjali basibo. Kari gino nang na tumin leptuno leir basibo.
1: Okay so tok dida. Ai phi hong khige.
0: Eh, ngai ko. Nang mu change to khibedo ai khang. Kai dore. Ai ai kari shoi khage.
1: Tamo de kem to shoi dida. Doctor na ai ngon de shoi bani hai khri dudi.
0: As tarubi. Ngasi gi mikup si da nang na atu gi wahi do hong thore isibo.
1: Hera kai sunati da. Mayam di masa puduna makut samduna laknaram ni do party duda ai khoi gidi
0: come on tarubi thien khrani se lo se lo ro se
1: hoi ayam thuni
0: eh ngai khon ko natin he ai di tamge taur ga kawe marang marang to busida
1: karino
0: baba ga ima ga do navdeep tagi phone taur eba masai Jagannath Khetra Yauraga Kolkata Adum Hankhradauga Ormala Era Inauni Pagi Manakta Matam Khara Leiningi Haire Imala
1: Oh Pai Kai Doge Ada Angang Singh Masu Singh Dugi Kumaying Ningangani Adugin Ekhang Sidadi Masusu Udrabani
0: As As Ses Yare Se Lushiruro Yare Yare Kainum Tahudu Ubayade As Hekta Amuk Toi Bas Kari Kari No
1: Ai lo senzer uki ge yoro nar.
0: Angak pani miwai ba. Awar pa ma dea dum lai. Lair khang po kaya da masa kaya gi sana ba gi. Lang ba gi konjia. Saur ba matho la hungi yum jao si da na. Angang ama pao ba kap ba gi konjia la ta da ba. Hello? Hello? Kana ho rabu no? Hello, ibu ngah kenal orang mana? Mana mana? Aiy, atau ibu ni? Hi view. Kau jumpa? Kau ini ibu ngah isah singbo, kari matangi ya? Oh, hoi. Kari nuna ibu ngah hi view sih bo. Aiy di ngasih kagta order thok pada ngai di, keram bakies kya? Ibu ngah tu di nungai kita boh mandi boh. Tadi beri ibu ngah. Hoi. Nungai roi dah. Nungai roi hai jadi bersini. Aduh na isah sim na ngambani dah na. Aiki di itu udah aran betau betau ngamjuro. Ngamjuro hai di bersini. Hoi. Aiki ngamjuro. Tasyeng mana? Aiki thamjuro ke? Stupid.
1: Tamo iloi re, kan agi phono.
0: Zaz khan bada ngai re, hau re, makhoi hau nabi, dhap kihan ba namphu. Makhoi na mai paak tabi ya de, apam ba pigane, yadraga na khudung charo ay sini da na.
1: Makhoi gi apam tu taudraga na kari imuk taulukpa, tungda kari tholukpa, lukre da kwa tauri se.
0: Sumna sat pase aran ba taraka tauri. Arrive ke sunati yamna complicated oi sel gidamak mihat mipul kari matakhanda ba kangbu ni ne sieng na sumna satpa kangbu nati haiba ma khoi sindo masidani na yamna luri bas
1: komai tong ni tori sidi

0: Imo, imo, aine,
1: Malem.
0: aishi lele.
1: Oh, sh, Malaya. Ai nangina na kala ini. Ash, lambi da miyamna sorok tangkhai ma thatpada gi ne. Traffic pura jam hoida na. Pungani muk changi. Koi thoga lakpada.
0: Aishu, moirang hai taro bune.
1: Ha.
0: Hojikta hai gala ini.
1: Oh.
0: Khabar dabu di yawe, just a thoi pakhi bagini hai ne.
1: Mani. Ai khui mamang le kai di gi ne.
0: Oh.
1: Ash, jam bhava hal nem ne. Pura chumjing ne.
0: Eh.
1: Ha, garam balup na phari baza no su khangde. Leibak hogdana mabu tiekta kaidana thadok piro oidana langi basni.
0: Noi tene. Akhoilam si pura loi re doimo.
1: As ngai khose inibu kamai torgi. Kitanga phagalakpa.
0: Adai de no deimo. Wangang ma thok treda.
1: Ha.
0: Doctor ne nungsi biduna cabin ma bibiduna. Bed ani lebe cabin ma da thami.
1: Oh.
0: Hidak thari glucose copy. Skari ai don noi. Wangang thok treda.
1: Dunini. As nang yam waram tari bui tau.
0: Wajid.
1: Ado yumda kai dau pasalu bunu nangbo.
0: Yumda. Aishe, hang khara unarubani kana raktre.
1: Male. Se. Lupa lising ani khakne. Lokse lokse.
0: Imo, imo, saibu, ikai rede imo nongi.
1: Arai ba khara paang mani kai dau lagi.
0: Nongmandana.
1: Kaim khalun se. Si lokse lobo. Si lokse lusi.
0: Imo, thanks. Thanks. Kauroi koi tau.
1: Kaim khalun. Malem. Ai sangaro ye. Inie ki manak to.
0: Hoi ta. Changu du na kai dau.
1: Sadui wa nati. Ai dum la kani. Malem. Inie do farak poi rusno. Ai chalagi ko.
0: Oh. Farak poi rusno. Imo. Ai. Nang bu pun chi gi kau roi koi ta hospital yo ra bani na test tau si hidak le yo har kani kayam koi na no sumai ni le du ris o ine ine ai ai hale e tum thari ma le ni o tum tum tum tum dor tum dor
2: Ising. Ising kita.
0: Kenapa ni? Tang nebu pamung si dek ima ama. Ngarang di lihat ni.
2: Ising.
0: Ma, ising si dek lelik. Glass dek lelik. Ising. Ima, ising som dek lejere. Ay injerak ye ani. Kita, ngak tu kita tanggal piro ima som.
2: Ya ni ibu.
0: Oh. Tapi nak.
2: Nang buka nano. Ima panggil kita.
0: Eh, sok cakap ya. Tapi nak. Cek. Tapi nak.

0: 哎，妈妈，妈妈，嘿，大伯能不？那得哎，俺们偷了
1: 去。该偷了去，啥里还去？
0: 是用去，都。哎，那啥弄不给白卡多？还有哎，
1: 哈，
0: 啥边 position 的要的哦呢？
1: 是阿威巴罗，侬还在看这啥伊达？
0: 哎 ，Michael， medical try 的红个，那这个 engineering 那发个啥？哎，侬 Michael 啷个里看哩？
1: 啊，该偷那多呢的 ，doctor engineer。
0: 哎嘛哎嘛，
1: 哎的呢。Ernest sangi line do ines ala ni da
0: as hey karai chakkar gin ne ma bo laibu u de da
1: imo la amba ne result yinguni haidu thokmi na khibe ne
0: o pare nang na pam jab line do ta chal la si makha di ma se delhi de ta manni
1: hoi
0: college of hawa ma da degree lo chal la ga diu de admission soid na ma ki yag dra ina khalein ai maningo da phone ta ukra ge mana thok pa tum chinja kinida he he he mama masi di nga sa si he ai nga lai ru ki ge nga khong ma hala ga ne sa thong ngun hai ko ai ga wari sha ga da bale
1: amma gi bank account ki do
0: ngarang ai bu passbook por khar dai na nga khong ko ma gi ligen baiden na kamai to khra ba
1: loi ra bane du di nga si ai na ne office la bod por ani
0: phare phare ai nga lai ru ki ge
1: gari du tam thobi u ko

nau ngek te pen kum thum kum li chiang hoi taka ki dona ki oi hia nau don manin nau don tun sial kha thon pia un chi in ngen hi ama sa pen in api gai lai piak ding in ngen ma le de lo thakin sial tal hoi ma ma a ki siang a chi tiu ngen hi a hi hang in sial tal ki siang jong de ngam lo in sial no neu chik anau ngek sen piak ding in ngen hi nau oi mana sial no ngek sen khat apia kwale alung tang ki pakin ma ma ma a chi na a hi hi abana na oila ingai khyak dinga bel ni dang lain lau ding chi tuam tuam sikha phei sam le adang dang nau pang lau the ding tam takoma tua te thumang lau te kianga kilak zel hi in nau pang te na khem se ko hi nau don tu na nau don ai mut sak the na dia in sunga sikha om pen ana tai kha hen la hi le nau pang pen lung mong taka i mo in sial the dia tua hi le aman in sung na semin tui toy the ding a hi na hi bangin gen hi

nidang lain mi le gantian lui hu khata pan tuini khom le don khom a hina hiai lai na nagen ka tui toy lai bangin don kanga hian chia dot na sialin don kanga hi dan le adon kang zo amwal pi panga naw swak dia pai khia hi dan gen hi

yai la pai ti mi te tang thumin thang ma ma thang ho le lian do te unau phwa khum na la a hi anu un kem pe lowa thang ho kwang kho hum zokin tai sana gen thei taka a unawa kho sa himale u ahong pi chin takun gel tui khwa ahong hau sain thupi ma ma a hi na gen hi ahong hau sak nuwa thang ho suang tunga anatut le anun theinon lo a hi manin pu chi in sama tua in thang ho zum sak lua in sialin lampi theizo hi a hi kele anun kongpi theizo chi in dong hi amba na ilangai non dingwa pitek ten atek ziakun avanteu lengkem hoizo non lawin pitek nik tu in taisaka delna dingala thane non lo a hi mana phazo lawin azewa

0: lomi chi mi bangza hiam te ki pol khoma lona sem khoma ki huto china hiya nidang lai pai ti mi ten chindan khatin anani yu hi mi tam tak apan khom chiangin lom pi ki chia atom zo de hi chiangin lom ta ki chi hi yai loma na sem khom dia kwan dik chiangun khom wala kinga khom sa in nongak ten ama wan bana tangwal te ban le su nan tun pu khom sakui hi amau tin lo khat a sep ding a zo chiangun lo danga ki tonin to bang zelen na sem khom hi akwa ala le ne dung zu in khwa khata lom pi ni le thum bang om thi hi lo wat bu tu yam ai ke le lo kho a kilom na te a anau a zo chiangun lom pi te na lom zu neng nam bolin tu a lom la te le hun paisa a athil to tiu gen na lom ta ki sei sei se lo la leng lom la kain sawa jang tala min la mu hi lom pila sakna tia khuang jam le sial ki to thua saka hi lom la om zia ithi chian sem na ding la chi tom tom ingai khiri ngo
1: lom la ingai khiang ding te laka ama sa pen ding in loma kwante atam zo kim tama lew angai pen mel amu lo bana apau kambang ma azak nai lo zia ka loma kwantang bal khatin

0: harani moira dalam jani palem pa thau panai dam ma jani
1: lamjen tanana ba sin bagi matang da ahung sangbam priyarani devi ne sakpa kunung isai silupa nga sigi tharam gyan boina taminare
2: oi tazari bung
1: aru ba sidi kitni da nung leba mati masigi laeng gi matang da doctor namairapam shantaji ka una dunu sabo wari watai sri taminasi
2: phani phani bung tas
1: toromasi bu putapa rai shanta sing thamne
2: oi
1: kitni da nung leba mati masigi laeng hai sigi matang da khanane ne na pa doctor namairapam Santajit consultant urologist Raj Medicity amati nam consultant urology Pisum Thunga unodano wari watai sanajare han bata doctor te khangjeni ngi kidney stone size si asi kari no haibe si hongdu poina kitai bi
3: amoi am no ajari kidney stone si ki matang da haibe hai jingai da ba kidney ji kari no haibe si haibe tang hai jarong ge koina chasali ba pot me ama thaksali pot me am si koina filter to bom changi ko kara amna ko hamdok pudiyau gre kara amna ko ingi saiki ni hai organ sina filter to doine ba filter tarani phata mi am thado khani adegi mu apho ba me am ko ina thoki dau se mu kini sina mu subsan doine ba aduna hai ding saiki ma ko ina fluid balance ta re apho ba me am lotion ba phata ba thado pa adegi ma thang da na mu erythropoietin na nam lei ko hormone nam lei masi ko blood hanga na ba blood tang saiki sai blood ki chang hanga na bugi hormone nam si su sungi ko aduna yam namaru ei organ ni kini hai siko koi miyoi bida kini ani lai kini amtang le rega su koi na dum hing banga mi ko
1: kidney ki stone gi matang ki to
3: kram kini stone se koi na irai nai na khang na se koi na mari manga thong kai dok pi ai ko ham da koi calcium hai tare koi sunu gi oi ba calcium oxalate se jo koi gi ising gi sang si yama gi matu gi na monohydrate dihydrate kan le yam yama ga na dihydrate oi ba kra yam da na monohydrate oi ba
1: dege
3: mu uric acid stone na koi sa uric acid wang ko dege stone formation tar ko si su dum kama noi dege sa gi triple phosphate stone kan le ko sa infection tar ka na koi gi kini manung si da koi gi bacteria kha le bacteria kha sin infection tar ko dege sa ji gi machi gi tak tak ko sa gi stake horn hai ba stake horn hai sa koi gi stake horn hai ne sa ji makok to pan ba koi adu na chaung na le ba dege yam na kra koi kama noi da ba hai tar ko ART chaba koi ichina okra leidna ko ART chaba kang bulu sok sai gi koi indinavir kai na koi ART gi da khare indinavir stone kai lebi adegi khara yamna kamanoi da da cystine stone kai na khare le ko adu bu cham cham na hebi yam kamanoi se calcium oxalate ka uric acid stone jini adu ga triple phosphate se ga homji
1: adu hoji ki matam je koi na sumta ja ba kidney da nung le re

0: Balaiting. Kena tumbi. Aiwam hangge. Nangbu. Karamba ichau da tau tharakpa. Kauxing marak te yauba melai charongno. Aduga nangna asida pana yoleba sina karigi.
1: Nang nang basumna. Kana amat nang kide. Adubu. Ai isadi. Itat tat nang jai. Tada. Aina nangbu hek upadagi. Yamna nungsi jai. Nangdi mayam gamana de. Kari da khenari ba. Adusu ai khangde. Nang nahogje khangki ba wado. Ataina su hangi. Hangda banate. Adubu. Makhoi nang badi. Taba da khoi dau sawgali. Kodak tu sining. Makhoi nang badi. Mamal tikna badau nangi.
0: Aduga aina hang badi.
1: Nang nang badi. Ngak tu nang ba mali. Ngasi di tada. Montok-montok, wahai am nan ingsing lakre da. Ay khoi gilam do, labuk na isang sangi do. Asang bajing mai ga, asang manong dol ga sam na boi ning. Yam na pajay, ay gi ipam lam do. Puyung majana, kung na yening jongi ba, kang pal me lay na jing mai tan na saat pa matam, ingsing lay ngasi di. Tada, nong mai su mi ama bunung siloi magi matung induna karei na khoi gi mitham pham khangdra ba sahara sida adugu ma di mangi aina dum thi ba khangki de nang na hai gum latana kau sing di hangat na tau mangam de isel tung in na tau thaki ba suya aduga aini akang ba ura da pandu na hingli aina nang mana kai dong na thik na de
2: Tada, nang ising ijau urabra, kauksing mayam-mayam tau tarak pedo.
0: Angak pani, nang na ibu mihau hali. Hauksing bak nanggi natung indu na nanggi lamdu da caningi. Adu bakai natumbi, ay koi di kauksing marak ta thambal saat basuting ni. Hey, ngayko, liang anu, ay nang buye ke ngayko.
2: Karam na, asom hai naro tada.
0: Som da, nang namai do, som da lero. Kaina tumbi, nang sidi, nang di ampajay na.
2: Tada, ngay jari ni dago, ahang ba mapam masida, na tom ta pamduna, masusang duna sanari bado. Nang na tau bahasa itu, aidi ni bang pat terpaji. Nang nama suatu ibu do, aidi yang bodoh, tau nang nungai kere. Nang kita kun hai bodoh, wang angli boi ningi. Kucu pau ba, pala boi ningi. Aidi ni pun si cuba. Nang na layak pemanak ta pam duna lian bangam gani do.
0: Kena tumbi, aini hai dra. Nang di kau sing merik ta saat bertambal ni, adu bu kangle. Nang di cerang pat saat bi sana agi tambal ni.
2: Tada, aidi nangi punsi ase on thok na panje. Nangi punsi ase ga ona ba yagani hairabadi. Ai, hokjik makchi bangam gani.
0: Adubu. Indu na di aigi punsi ase pam de hai.
2: Indu hai di kanano tada. Kanano mabo.
0: Lai amakak.
2: Nangi kanani na.
0: Kanasu na teda.
2: Adudi kari gi mana nangbu pamdriba.
0: Ngaiko. Masiwa situ asih. Nang cak lagi lah, tiang abro.
2: Ya ni tada, loi thoko. Ayi ngaji, nang nai ning bermakai ye ko. Ayi laki ge, ayi kerim tua diye. Ngai ko tada, ayi gilai si di, nang kaido nani. Nai yum da tet kadra, ado amad engon da piu ko. Ayi yum da nungshel cak lagi tet ge.
0: Ayi ni yekli bo nang gilai se, masih di iskis de. Nang nai lawu da nungai roy. Ayi ne. Lai oi na phajana yak thuk pir khike
2: adudi kai dong hi lakani
0: lakene nong me hek ta lakke

0: Aiui, ma! Mua tuonge sun naari. Tää olis sitte mua pamma maatte jaudia tsaaksi. Mipsa! Mipsa!
1: Tari!
0: Ai!
1: Lao! Tää tuu rakii mia, pankka uute kouppi lisi vaa.
0: Ming tien tuon.
1: Ha?
0: Ming tien tuon, tää puolu. Maisi! Karamba pipim de lege de de yenge bina bo
1: kai kana na bno min chen ni nga ga phagala ka da bana ta bdu bo
0: ta du wo de zo mu tung de yenge min chen no por wo ni
1: ya min zen kha ma se se se se ai ti da ge se se se
0: por wo
1: se se de le
0: o ka dan si di kai du mo ta re de na si di ai ma si di mi sa
1: pha zara
0: me si ne din de na na sai ayuk te imana aigi mai ji uraga saiba dilai de na pangho to noi du dia kudie ti jo ai tangat bazi ga ling bazi kudji si ling ba yati tas cha to rin di nang ne inta re me cha
1: inni
0: ai ai wa ju ne yang ngang ya da ba ai
1: aina mang nuai te lam na sapi khi nu hai jaba da nang ne ya bi khi da bdo
0: adu sumai ni mayam chang ne phur kre de ain khang bro salam dai de suna ching bu di ching na ban ba na tun ma khun ni suna phut tik phum ba
2: ta sa wa ta sa wo ta sa mo lai bro
0: o mo bla ma
1: ai ma pa nang to khi
2: ta sa wo
1: ngwa kong ha nang lai bro
2: o te ba ta sa bo bo
1: lao lao, mandung di sengsi lao.
0: Oh, tang.
1: Ya rani ya, ni kungu kado lo thokta sunu. Lao lao lao.
2: Oh, hoi tema.
0: Mai si, kita nama si di pisin ya tak kunci lah kalori. Konga, lao lao pamu, kita ada pamu lah.
2: Dasar wa, Facebook tu tengah rupa deh lapan ni. Kamu dah urim jangan orang ni.
1: Ha, kau ini
0: Facebook tu kat thagal le bro, hai semua.
2: Thagat pun nanti, bye.